0: ivuna nga lilimbaku anyoni tomelo loko ke atvatsana mitirho ya radio musabi ku nga ri kali tiva hluvuka gaza
1: tindhambi ti yenga ti li ku twalana ka tinsuna
0: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaku mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
2: xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Kuretse kwa radio mtsibiki na 5 hora ishina 20 minut shukuramba kuva uingisa nongoroko hlubuka Gaza.
3: Nongoroko
4: hlubuka Gaza.
3: Peninsula Instituto de Comunicação Social interessado na Rádio Mozambique, emissora provincial Yeka Gaza.
4: Ngiseti yakulosa itheleko yozela ka mwani nongonoko hluvuka Gaza uashiwaka kaleshitichi akashingi shoranga itavulavula hi utlavisi latinyezani ekati womu axifundza xaka Mabalani kashingi xaumbiri itaramba na kluri wantiru José Tembi ata itisela mahungu mavulaka lexa akupfumaleka ka swilawu swa ta dyondzo hi leswi swi tsundzumisaka a madyondzelo hi xinyimo xa xikola sekundaria Samora Machel axifundza xa Gijani ngopfungopfu ka masiku ya timpfula hambi ni mimoya. Anongonoko lowu u bindzuliwa u tlhela u kombisiwe mina Nelia Matsinyi loyi a mu navelelaka a wu yingiseti lelinene a swoswi a hi kweneni u nanga leli.

0: Ndzaku ka kuve hitwi haunanga la kusaseka ngopfu swinene tani hi leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina. Nyamutlha hi ta vulavula hi vutlhavisi la tinyezani eka tihomu a xifundza xa ka Mabalani. Na swilitano a hi twenini Abulu na Justino Shongo, ntlhari ya ta urimi ni ufuyi hi xinyimo xa ka Mabalani. Abulu leyi li fambisiwi na kulori wa ntirho Philip Mushanga.
1: Mailano ni vasna sound leswi nga swi vulaka leswaku malembe hinkwawo a mfumo wa Mosambiki umaya a kampanya ya vasansa ya tihomu ntindzwana mailano ni ku fikela amavabyi ka swifuyo tanihi swi tivaka leswaku amavasina a ya ku daya ya ku vhikela amavabyi ka swifuyo. So a mfumo wa Mosambiki malembe hinkwawo umaya a kampanya vasna sound yato huo mtunzwana kufikila mavadzi yotela kashufuishwa ina. Mavasina lao matirisu wako ina mavasina ya makarbunklu, vula ule karbunklu hematiku, ni karbunklu sintomatiku, itlela, ina vasina lao vikela dermatose nodulari, ni antirabika, lao vita arriva. Ifora kalelo kuna lumwela febre aftozi lako aiselia mkela ishimusha Mabalani nolunavu ima vasina lwa mama yaku lembe nilembe. So nilumwanya la uvikela amuzunga tuhuku la Newcastle la idush. So alimbele ngabula shoku karosho shinkari vasina la tuhumu na itilisa ama vasina manaru nga karbunkul ematiku sintomatiku ni dermatose nodulare.
2: Ama vasina lawa ma kumajesa lawa mahlayisa kanjani?
1: Kana mambo amajesa lawa ma vasina lawa hi mahlayisa ka majilera la nga na wona ni makolma la nga na wona majikutala hi veka ka majilera so ku pfunisela hi veka makolma hi veka na peta tshilo.
2: Hi swi haranganya musikumaka loko mulikari ku tlhaveni ka tihomu?
1: Swi karhatu swi nyingi hlangana na swo malideyeni vhele swi tiva ku vona swa ku a vasina sawu yo lunghisiliwa ku sungula. Yelungusiliwa silu kulungusiwile gama si nghena ka ku vasina tihomu hlangana ni vafuwi van'wanyana lava ku tihomu ta hina ha swi tiva xiyeni Mabalani leswaku vafuwi va hina vo tala a va rhandzi ku lusa tihomu.

0: xi fambelana ni makoridori divasinasao ya hina. Eka malidiya man'wana ya makoridori ya hina ma file a ma tshamisekanga ngopfungopfu, se loko hi fika le hi fika kuswa ku a ntirho a ngu fambi kahle hi dla nkarhi hikuva a lunghisa makoridori, se swo swi karhi swi nga hlangana na swona ku fambeni ka hina.
1: Se hi makungu tihomu ti ngaki leti a mi planise ku va mu ti tlhavanyezani lexi xinyimo xa ka mfundhisi ka Mabalani?
0: Tanihi twa ku kona hina Mabalani a na ntsengo wa tihomu wa ku fika a 75,000 hi senti hi 50 seji, so hi ku tlhava a ku navela ku hi tlhava pelimiji 60% wa effective leyi. A swi koti ku tlhava tihomu hinkwato, tami a swi tiva swaku ku na marolo ya swivasata vanuna, tihomu a ti tlhavi hinkwato ku ta titshungo ti tlhavi. So a ka hi nangu ti nyaka hi vasina ra no minimu 60% wa effective wa Mabalani, se swoswi hi vasinarile hi vasinarile ti swoswi namuntlha hi vasinarile a 56,000 hi 11 wa tihomu. Swi va swaku ka pulani wa hina mayelana ni ntsengo wa tihomu ta Mabalani hi vasinasana va hina hi nga vulavula leswaku se hi le ka ma 74% hi vasinasana wa hina down. Swi va swaku hi le ka ndlela kahle ku hi vasina tihomu a tifuswi wa hina. Ka vasinasana wa Mabalani a na 10 na titlhari leti a ti li kona ka kampanya leyi letata 10 na titlhari leti a nga dexe. Hi tlhela hi kuma puya ya provisa hi ve ni shefa wa veteran wa provisa a li karhi a rifosari a hi rifosara Mabalani hi tlhava na yena. Se hina lana ya Mabalani hi dexe hinkwenu wa involvido department hina a li karhi hi tlhava hi sika mama brigada fika 3 or 4 ma brigada ma ya wona titlhari i dexe Mabalani.
1: Se mi nga hi byela yini u tlhavelela tihomu lomu ya tshemba ku na tindhawu leti kwalaho ku nga na swibala kumbe ndhawu ya ku tlhavela kona tihomu a mi swi endla njhani?
0: Vhela kwa tindhawu ti nga ni maproblema ya swibala swa ku vasina ra tihomu nambe hi swoswi ya hlanga swikarhatu para aldeya la xirhumwa aldeya la xirhumwa ka puxa limisati va khumbumuni lokalidada khumuni riyo a li na xibala hi masiku ndzhaku a va vasinara a jazi hi va kombe leswaku a va yaki xibala a va lunghisa xibala va nga lugweni ku lunghisa xibala a va tshundzi kusuhani a nga lidela jazi masiku swimali leswi majilembe leri a va se swi kota a va swi kotanga ku tisa tihomu ta vona leyi a jazi ti tlhava. Se a xirun'wa hi hlangana ni problema ya xibala xa ku vasinasikatolomu majini va fuwe hinkwavo ya va tsatsiya leswaku loko munhu a nga na xibala kumbe koridori a tshundzeki ka koridori leyi nga kusuhani ni swifuwi swa yena hi vulele xirhun'wa kumbe munhu kola Mabalani seed ku mpuxa dimitrativu lokalidade ya tshokati hi na lideya la mahonyani hi na lideya la kwarenta ni la niza la no vona va ku tihomu ta vona a va se vasina ra kahle ku mugangeni ka vona a va na makoridori hi lava niza va te tihomu tiya a tshokati kumbe kovela a va kwarenta ti nga va ya pfukwe ko va ti lunghisela mugangeni ka vona va ka swibala a va mahonyani hi la a va khami swifuwi swa vona swi ya a tshokati swa vasina ra kona loko va nga lava swi koti ku lunghisa a makorido mugangeni ka vona hi vuyata mee na ndhawu tin'wana ta fana ni masange ni maxiboho matindzaweni ni ku navo hi na swikarhatu a ti ni swoswi swa mayelana ni makoridori ya va tlhela tona a mavasina hi karhi hi bubisana ni va leader va xelokalidaya leswaku hi pfunisana leswaku vafuwi hinkwavo a va endli xo karhi leswaku hi ta vasina ra a tihomu ta vona.
2: Ndzhaku ka bulu ni tlhari ya ta vufuwi hi xiyimo xa ka Mabalani hi ta rhamba na kuloriwa ntirho José Tembi loyi a nga ta hetisela mahungu ma vulaka leswaku a ku pfumaleka ka swilawu swa ta dyondzo hi leswi swi tsundzumisaka a madyondzelo hi xiyimo xa xikola sekundaria Samora Machel a xifundza xa Gijani ngopfungopfu ka masiku ya timpfula hambi ni mimoya.
3: A hungu leli nyikeriweke hi murhangeli wa xikola sekundaria Samora Machel Anieta Mukavel loko a li karhi a nyikela mahungu aka vukoli la hina la mahungu lana tiviseke na anga vulanga a xipimo hi tipercentage ta leswi va kumeke swona eka bindzu ka xiyenge xo sangula xa mitirho ya ta dyondzo aka lembe la ta dyondzo ra 2026 lana vuleke leswaku a ntshovelo lowu va wu kumeke a hi lowu tsakisaka eka xiyenge xo sangula xa mitirho ya ta dyondzo eka lembe la dyondza 2026 leswi swi ta ku swi lexi vindlavindlekiso aka vurhangeli la xikola lexiyana eka swona a lexi hlengeleke ku

0: ntshovelo wa mitirho ya tidyondzo ka xikolo lexana u nga tsakisi hikwalaho ka ku xota ka swilawu swa tidyondzo leswi endlaka leswaku aka masiku ya timpfula mimoya swi nga koteki ku va a mitirho ya tidyondzo i ya mahlweni aka xikolo lexana xi kumekaku wa xikanekiso xa Mbangweni.
1: Halani xikolweni hi tirha kahle, a ntirho wa famba. Embora podi tsika hi tlhangana ni swi rhananganya swo tala, manjhe ntirho wa famba. Hambileswi vatsongwana van'wanyana va dyondzaka handle hikwalaho ka ku pfumala masala, manjhe ntirho wa famba. Ntshovelo na wu kuminyana hikwalaho nga fikanga leyi hi lavaka koho. Hi tlhela kambe hi kumana ni swikarhato swa mati, ende mati laha xikolweni ku hela hi tlhelo la ku munhu dadi hinkwalo. A sistema a ya baxiseri a yi hi nyiki mati laa swi lavekaka hi koho. Va pfa va khuluma hi timhaka ta mavhariya ya mamotobomba, a hi vezi va ka va na magezi hikwalaho hi pfumalaka mati hi koho. Manjhe ntirho wa famba. A ni lava ku kombela ka vatsongwana hinkwavo ngopfungopfu lava vaxisati swa ku va nga tshiki va tsutsuma a xikola. Tenki va ta xikolweni va hinteka va ta xikola hinkwavo hambini vafana hinkwavo tenki va ta xikolweni a xikola i mundzuku la vona. Ni ya ni khensa ka vatswari hi tlhela hi kombela leswaku va hi pfuna ku vonela vatsongwana makaya va tlhela va hi pfunisa ku ya ka masala para vana va hina va dyondza masaleni.
0: Vurhangeli la xikola sekundari ya Samora Mashele exifundzeni xa Gijani loko likomba ku vindlavindleka hikwalaho ka ku xota ka swilawu swa tidyondzo leswi swi hlengelaka ku va mintirho leyi yi nga kumeki hi tindlela letinene ngopfungopfu aka masiku ya timpfula la na swisinisaka leswaku mintirho liyana yi ta yi nga endleki a ndhawu liyana ya xifundzankulu Gaza. Lana mkumeke hungu hi Jose Tembe na Mlosa.
2: Hi fikile makumu ka un'wana nongonoko hluvuka Gaza aka siku la nyamuntlha hi vulavulile hi vutlhavisi la tinyezani ka tihomu. Tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique. Makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka aku hluvukiseni ka miganga. Na le matshinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhela hi vonana ka masiku mataka. Lixile.
3: Nongoloko
4: Hluvuka Gaza
3: Bensula Instituto de Comunicação Social entrisano na Rádio Moçambique emissora provincial Eka Gaza.
5: Ora tsekwa Rádio Moçambique na 5 horas na 37 minutos e kunyikile Nongoloko Hluvuka Gaza entrisano na Instituto de Comunicação Social e nunca se colocou com o chinelo com a negra que louco fica de lá le tinene com o garcal que também conhece negro matimo yasiko vergonha não paga conta também o cochilo a tingara que empela o tava o anjo que sente que não colocou com a correnteza só a lui matilde concha

a voniwa swanga muhlayisi wa nawu museketeli wa mfumo wa kokala ku hela. Bismarck a lwisanile swinene ni ntlawa wa Social Democrata ka malembe ya 1880, nkarhini a nga vula swaku mintlawa yi nga tumbuluka yi le handle ka nawu, ku fana ni timhaka ta milavu ya mintirho, ku pfumeliwa ni mintlawa yi nga nyimela a timfanelo ta vatirhi. Ku va yi sirhelela ka mavabyi, timhangu a ti endla ku veni vanhu va nga koti ku tirhisa ni swin'wana. Bismarck a vula swaku hinkwaswo leswo swi ngo koteka loko mfumo wu swi rhandza ni loko wu pfumela mapimo mantshwa. A chiwile swi nga murhangeli wa mfumo wa ku tiya nhloko, Chancel de Ferro. Mapimo yakwe ya ta politika a ma landzela swinene timhaka ta moya wa vundzuluki ni ku tirhisa matlhari ya tinyimpi. Tinyimpi ta Dinamarca na Fransa ti endli ku ve ni ku vumbana Alemanya hi tlhelo la matlhari. Van'wamatimu va vula leswaku hikola ka nguva ya Bismarck yi nga yala mapimo ya vanhu ku tala ni mfumo wa Weimar, swi endleki ku veni ku nga fungiwi mfumo wa ku yamukela mavonela ya vunyingi la xitshungu eGermany. Ndzhaku ka loko a dyondzile direito xikolweni xa Göttingen eBerlin, a tirhile swanga murhangeli wa vuyavanyisi. Hi lembe la 1847 a kumile xitshamo xa Phezula eProussia, lana a kombiseke mapimo yakwe. Ave mkombisi wa mfumo eSaint Petersburg ni Paris, lomu angati va Napoleon wa unharhu. A tlhelele eBerlin hi lembe la 1862 a ya qoviwa hi hosi Guilherme wa ku rhanga swanga holobye nkulu wa mfumo wa tiko la Prussia, kuza ku fika nkarhi wa ku vumbana ka Alemanya.

Hilembe la 1864 Bismarck arangeli Prussia ka nyimpi anga ahlula Denmark. Kuvile ni swigava swimbirhi ku vumbeni ka Alemanya hikuva hindzhaku ka nyimpi ya lembe la 1866 le Austria, Vienna a chunse Berlin ka xiyenge xa tinyimpi. Eka xiyenge xa vumbirhi a kumekile eka nyimpi ya Prusi na Mafurwa hi lembe la 1870 lomu a nga hlula kutani a patsana ni vana va Alemanya. Hi 21 ka Marsu ka lembe la 1871 Bismarck a voniwile swanga nhenha yikulu ya mfumo. Ka marito yakwe ya 14 ka Mayu ka lembe la 1872 emuntini wa Reitzek kuveni a kombisa a vunhenha lakwe ni nkhululeko wa Alemanya a dyele madoda ya ku boha milawu leswaku a hela matimba loko a tsundzuka nkarhi vukosi la nhenha Erinki VIII loyi hi lembe la 1877 a nga sindziseka ku famba a nga yambalanga nchumu milengeni ku ya vulavula na Papa Gregorio VII ku kombela rivalelo leswaku vana va Alemanya va nga xanisiwi. Kata politika la ntirhisano wa matiko ya vambi a rhangelile egotsovani la Berlin hi lembe la 1878 laha a nga tivonakalisa swanga murhangeli wa mabuku xikarhi ka matiko makulu. Eka xiyenge xa vunghanu xa vutomi lakwe a humile ka ku landza politika, Bismarck a tinyiketela ku bala mabuku na a yalakanya swiendlo swakwe. Yena a luzile vutomi mugangeni wa Friedrich kusuhi ni Hamburg hi siku la 30 ka julu ka 1898.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Cedólio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamisse nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Oito horas na sete minutos, é Cunhacá, no Croco, o Amaungo, e interção na Antena Nacional e de Jornal da Manhã. Com Garcal, até o Amaungo e Xichangani.
3: Matheus Bassa, Ivo Tumilinene, Tivonele, Nzaukatindambi, Puzantzena Matilamabilisueke, Kumbishana Lawamalamseluweke, Ikloro, Nisungwani Lisulamselaka, Amati.
4: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
5: Wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
2: Oito horas na 10 minutos, encarre o Amaungo.

0: Bartzeko Arratio Mozambique, e na 8 horas, na 19 minutos, 55 segundos. Na coraque estava e segura a mabulo lawa e balam seque car segura em muita tani chena loco fica longa reta de mabulo ca lo nogrok wa voaj e lermilashi changan loco que em pela seco 8 horas na 20 minutos em muito e em que lá na estúdio da rádio Moçambique em sua província ali a Ganza entrare e a monte quando lá cota ma fambela mandene está a tudo nível da casa e na troca Gaza lana e como que a cor na era Edgar Matt e a Lucela e o interlo muita cor na movlança colocar como é que a cor tem mangu também mova a chufunza colgas então a Lucela não mexe te
1: chile vai mexe te chile enquanto a Daniela só alcoola cá a outra menina Edgar Matt nico mexa as canecas suja e natro lhes famílias vão nela cá uma família manene ni kupasisa at magata ta atato bafambela manele astratweni ni kupasisa bafambisa mof kanwa kan karlo danile shi shuti su unga shweka shaku itiraini ka shoshi kone ka tingalo at magata mofa danile shi shwana ka amatsamela amang yankama ya shoshi ma matsonzo manyama etse manyama prastratweni quando é que a um governo ou o estado estamos a caminhar já com a minha família já anda longe lá com os comerciantes show mil para mover taca a marrada mataca mas como a estrada se nem quando é que o vana naí a vana não quase maga o um governo se ali se mago show né com família tatia a família se vai mover nem na família funde a estrada e nem já com e tu vonela ka timba ka mova para kuwe ni takuba kufamba enkwenu e fika lomu ilava kuya kone klevu ya na tsamsekiri
0: kambe melano ni tinhlayo leti mti vonela ka masiku a kuyama
1: melano tinhlayo leti tivonaka ka masiku lawa kuyama aswo okay a segundo semestre yena a nga sunguli khwatsi loko se komparani ni segundo semestre a lembel ngaela quando a lembel ngaela loko sungula segundo semestre aí vou na choco aí sungula quase que a outra leia julho le mas já lembel ele na a sungula se cuvela cam filme então se ele filma o show na ele cuve ni itu tuma ele finga aí tá na farmba se o itu tuma para cuve ni itanga veta a ampimiso ya va ngitiku a ihlangaveta ampimiso ya va famso mova ni na va tirisa strat pra kuni iti vikelela hintamo i redobra ra uti vikelela ka hina ka va famela hina la strat ni tivonela ku a mova ne a timango nda navo se twa tikwela se pra tuveni ti pumbeka nyana kola ku itsutsuma e kulmana bona pra kuveni atwonela
0: kambe loko jokise sa vika ronzeke nini rinwanyane ilana ku vhanika ke kulu dzangu avudomi eka vanatiko swivangelo swikulu kumbalana nka vaswi
1: ashivanangelo swikulu kumbale sha timhangu leti tivoneka ka masiku lawa e matsimile avano amova itsutsuma ntamu la stratweni isichoka velocidade se ele fica em quase lecho e se vê que anda ali o lado do comportamento humano e na loco ninguém não move nem ele aco lá o tutu me fica com anda o e corta ele fica com as tratulhas a estirar se na hoje e tá na interessante vamos ganhar vamos fazer vamos interessar os tratulhas se colando com como é que na co na como não tingo zelit a loco tu o canta colme e mangulha lenga o melhor fit lenga ela e mulher se aco ava chay sanile le o loco se chovanel mas luanga atina enavo nata na tuma kutlampi mochaco anga a escota anga kunyimisa mova mbele shanga vona shoko layani kutali vanhu la stratwini se leswaku u shumela ku angozi liyani se yi kulisa mpimo ka leswi nga ma hisi swona yo sungula.
0: Leswaku ku ni levelo intamu xitratweni?
1: Ni nga vulisa xilexo.
0: Kambe na u vula yini?
1: Lani lawa ni nga humelela kona nghozi ni ta sungula ko lani. A lani nga humelela ko nghozi. A velocidade leli va nga li veka lani brand ndhawu liya la sesenta. A sesenta lwi eku pimisa eku mali swaku hambiloko ku kola ku kulela xin'wanani loko movha wa wena u ri ni matshamelo manene hambiloko kola ku kulela munhu kola na kola wa swi kota ku nyima pra ku veni munhu a kulela. Se a loko u tlulisa alo se u tlulisa leswaku se u phoqe nawu alo se u phoqa nawu a xa xo sungula xi nga ta humelela lexo lexo hi yo nghozi leyi nga mu humelela. Se alani a leswi hi pimisaku xona ra ku veni revertera mhaka leyi ya ku tsutsuma hi ku veni redobrara handle ka ku veni hi controlara velocidade porque loko u tshamile u controlara velocidade u le ka ndhawu yin'we loko se a ku ndlula le se ni a famba ni va ndluleni. Se ku laveka hi ku yini hi ku veni ku se hi tshama hi khuluma na vona lava vafambisi va movha hi twanana na vona pra ku veni hi tshika ku tsutsumata ku hi tsutsumatsutsuma.
0: Kambe loko ku mahika leswo i ku tihundza ngopfungopfu ka vafambisa movha kumbe u ka va nga vutivi quats na mayelana ni ta mafambela xitratweni?
1: Ni nga vula ni ku tihundza hikusa siku ni siku a ni nge vuli swaku a nga ndluli hi post va mugwela swaku va mu tsatsiya timhaka ta mafambelo manene kada post aloka nyimisiwa ayiko fika dzariwa ntse watsatsiwa ina ntsemba leswaku watsatsiwa se loko atsatsiwa munhu anga akhelanga anga landze ku tsatsi antsatsilo ale swidaraka hi swoleswa na swa timango.
0: Kambe loko mbula na vona valeni
1: loko mbula na vona tani hi nwana loko muya ngula nyamuntla la papai mina nyamuntla ningata phinda ningata mali umuya ngulila ku ni nga ta phinda manje a loko ku hundzuku lo ala a siya fambile a khohle leswaku lo uzo muya ngula leswi ya vomwa swaku ho mvikelela utomila ye.
0: Kambe loko ku endlekele mhangulo ya ku fana ni mugqivela ilana ku vonaka ku chayisana eka muni wa mimovha leswo swi endle leswaku va ku va ni ku luza ka ntlhanu wa vanhu a vutomi loko fananisiwa ka se ni nkarhi wo fana lembe ri hundzeka ku sunguleni ka eka xigava lexa vumbirhi xa lembe swi komba kwini?
1: Tanihi leswi ni nga vula swona ni ku awuti leyi i tani majuvana so hi ntlhanu wa vanhu lava nga luza vutomi ka manguliya ya mugqivela se i tlula i tlula lava va nga luza ka weti leyi ya ku fana ya lembe leyi nga hela ina xo xi ka lembe leli a ka mhangu liya ya mugqivela yo ta yi ta tlhatekela ka vanhu lava se va ngata na va luzile vutomi ka weti leyi se pra ku vula swaku ka weti leyi a loko se ha hi tshunelela ka madexa va vavitima vavitima ximortais ya hi tshunela swaku loko heti loko yo leswi hi chavaku xona swaku loko heti yo engetela nyana ntlhanu wa masiku devi ka leswi hi vonisaku xona masiku lawa devi hi nga tshuka hi fika lomu ka madexa maxi kuva ku a weti leyi a lembe leli nga hela a hi fikanga hambi hi singu.
0: Kambe loko hi chokisisa van'wani va taku na va tinghenisela ka timhangu leti ta mimovha i vanhu lava taku na va dyondzisa nawu ngopfungopfu mayelana ta mafambelo manana ya xitratwini loko mu swi kambisisa i nga va ku hi ku phazama la
1: ya a tinghozi leti ta ku involvera lava va ku vonela timhaka ta mimovha a timhaka ta mafambelo manana la xitratwini i nga vula leswaku hileswaku a xitrata xi tirhisi na yoxe u nga ta wena u suka u famba ku mina ni ta famba khwatsi ni ta fika khwatsi maji loko ku ni wa wun'we a ta fika ku phazamisa la phakati la swi kuma leswaku a muchuma ya ha fambi khwatsi a timhangu leti nakona futhi leswi ni nga lavula swona leswaku a phakathi ka hina vanhu hi nga veni hinkwenu hi amukele nawu hi ndlela yin'we maxi a ma interpretarela nawu munhu munhu a wu interpretarela hi mama hi la yena se a ni nge ngheni ngopfu ka ku ni ku a lwanga mahangu alava vanghozi lava nga mahanghozi lavaya i vanhu va nga vonela i vanhu va ku tiva nawu i vanhu vo tiva a nkama loyi a nga fambisa movha hi mi veka kumbe muchayeli wa movha ntawu a nkama a nompodi mi teka hi mi kokela sini ka ku handle ka ku li muchayeli wa movha i munhu loyi a vonela ku timhaka ta nawu
0: 8:30 minutes, vulela na Edgar Marti, a komisa ko

0: wa hina ku nga swo swimikiseri i ku sa nkarhi wa wena loko hi cukisisa kambe ka letela nakho ni timanga ta mimovha ku na ntirho lomu ta ku na muvulandza masiku lawo gama i swini mukungwata ku swona melano ni ntirho lomu landzaku kambe na hi nga se na hlamula xivutiso na mungset ya losa ya bula na mani ku sukela kwini
1: lexile muhaxi karlo xitembe dropeni ya fesai
0: tatata
1: karlo lana aldeni la inyamisa
0: ko yini inyamisa
1: a inyamisa ya pukile ba
0: i swona nghena makeni
1: a pona ya pia
0: aha
1: enkomo ni nghena makeni atinghozi ta yeta la xitrapini manxe a nghozi a yo hitela hina hi hina hi vangaka tinghozi hi hina hi nga mahaxitrato hi hina hi nga maha mimovha hi tlhela hi xava hi hina hi nga veka minawu hi hina hi fambisaka mimovha kambe a yi hloniphi nawu wa xitrato a ku na nchumu xi a nghozi a yo hitela phela hina hi hina hi vangaka nghozi la xitrata la xitratwini hi ku kala hi nga swi tivi ku xixima minawu leyi yi nga hina yi nga veka yo futhi i xini xi endlekaka ngopfungopfu ka vavonelele va ta nawu wa la xitratwini lomu ka gaza i ni vona va yaka phambeni hi ku endla tinghozi ta mimovha la xitratwini a ku na hweti ka xikhumbana ku love a va voneleli va ta nawu wa ndlela a parashi 5 la ncongweni ku love a va voneleli va ta nawu wa ndlela ku humelela yini kahlekahle ku kula a va nga na swiloko a wa natro a nga swi tivi de verdad maxitalvhesi loko a kulini a petile a leta zama ku yi tlamisa bebe ku humelela yini hikuva yi preocupado yini leswi yi nga vona a va voneleli va nawu va rhangaka phambeni hi tinghozi hina hi ta ya kwini inkomo
0: kambe inaka i swini leswi fanelaka ku va swi endliwa hi vachayeri wa mimovha
1: i ku hlonipha nawu wa xitrato ntse a murhi wa wukulu i ku hlonipha a nawu wa xitratwini u hlonipha masena lava nga sesisenta a sisenta leyi va humbeke leswaku loko va swi tiva swaku laya ku ni movement laya ka zona nyana leli va nga ti sisenta leswaku ko tshuka ku humelela kumbe homu kumbe ntsongwani kumbe qualquer obstacle u ta kwenta ku kontrolara movha wa wena u khoma wu nyini masiku wo ta hi majovani ya wetenta lava nga ti sisenta u nga ta wu nyinisa movha resultati leswi nga humelela parashini a hi hlonipheni minawu ya xitratwini te hi tlhela hi hloniphanana na hina vachayeri va mimovha ya koyo leyi la xitrapini hi ku loko hi nga hloniphanani a swi nga ta longa hi ta tshamela to ti ta kurhela siku ni siku ti nga ti xitrapini siku ni siku
0: i can see bye bye mungset ku sukela muganga wa nyamisa ku ri mudorobeni la ka ncencayi loko a siya nhlengelo wa yena qunga mukiseri 0807051333 hi ta va yi tlela ka mabulu ni Edgar Matsi a hi vutiselana ku na ntirho lomu taku na muwulandza masiku lawo ga mukongometa yini
2: a ntirho lowu taku na yi landza masiku lawo gama wa ku hi engetela wutsatsihi nyamuntlha leswi ni khulumaka sweswi ni khulumaka ku ni brigada la lin'we linga enkolwani paleswaku li khuluma ni vafambisiwa ni vachayela va mimovha kambe ni vatleketliwa pra leswaku ve ni va hi pfuna ku vonelela xitrato a hi hinkwako
0: u ta hi khomela nyana ku na mungisiti yalosa hi vula na mani ku sukela kwini
3: a ku sukela nkhumini mi vulavula na felo khumayi
0: felo khumayi nghena makena
3: xa ku sangula no lo fela ra dumisambiki ni lo fela murhandziwa wa hina a nga kolani xitudio swa twala a tinghozi leti vangekaku leti a to vangeke ku vo kala nawu va nga wu tivi ku munhu loko a za a nghena xitiratwini a sukele xikolweni a fundhisiwa nawu hinkwawo ma a ni tivi leswaku kumbe xini xi endlekaku ku ni rito leri ni nga titwa murhambiwa a ti tshamisela ku a poxi ni poxi va ndlulaku va nyikiwa nawu wa mafambele kambe mina ku ni lexi na ku xi mbalaku ni xi kanekaku ka murhambiwa wa hina lani ma ku vona loko u famba u ya sini maxidengele anti mabaramu se ni ta lisaku ku tlangela kona sini

0: hi ku famba hi mitirho ya mandla. A control leya xizavani liya u yi vonaka liya. A movha loko u fika laya wa mini bazi u nyima, a wu to mivona nge a karata leliyani u ta vona mali khweketiwile, a nyiketiwa nyanganyanga karata leliya tshunela ma mi nyiketa hi lana liya wa famba. Ni tlhela futhi ni ku ni vuyaka ka mina ntongweni a khomeni. Ni swi vonisa xitano kontrolo liya a ni ti vona nawu va wu balaka ku preketa. Layani ku va ni tsakise ku a vo nyimisa movha va huma va vonana ni phoyisa leyi. Phoyisa loko tshunela liba continente va veka mabulu se ya ku karata leliya a pfula a nyima ndhawu ka movha ta nyima phambeni ta guma nakuva se mali se a hlomuli khani ka ma nga a nga yaseni ndzhaku yedozenjile kumbesen se a ni vonanga a ni voni nawu va wu balaka ni vula leya control ya xizavani. Se loko ni vulavulisa xitano a no vulavulisa ku no vulavula barato no vulavula minchumu leyi ni yi vonaka hi matilo. Se lexi xi tsatsekaku hileswaku a swi vulavula nkarhi hinkwawo a va patrani va mamini bazi va vekele xigemu xa ku a movha wa mina loko u huma na wona ni lava mali ya ku loko u vona maphikizani lava ma endlaka kuza ku vambeka ku tibeka tingati la stratini la hi ku loko a vona munghana a ni dlula a la ta ya kuma vanhu phambeni kwanto patrani a gemela ku va elemanje ni lava doze mili ni lava 20 mili depend bank a gemesani leyi lavaka swa ku loko movha wa mi huma masi tenke u vuya ni mali ya so teni movha luwa loko u huma tenke ku chela kombo xitevel tinyake ya maphoyisa vali mosara na vona u vala ku fambanyana ni kwalikeri koza paketini se ni xivangisa ku timhangu a hi ku koka va nga wu tivi nawu hi ku stratini vhela mulingiseteliwani li ku vulavulaka ku ni mafinali ya ku la yi sasente ku wa renta kun'wani va designeri homu kun'wani va designeri aganga xibedhlela kun'wani va designeri le mafinali finali njhe ya ku ndhawu leyi ku ni movimento se mai loko a risikara nawu hileswaku a lwela ku a ta kuma mali leyi a yi lavaka n'winyi wa xibombenyana inga mulungu inga patrani a ku na swin'wanyana handle ka leswi swi vulavulaka leswi swi vangisaka timhangu xitratweni i majuvani ya timali ta para va nyika valungu loko yin'wana siku loko u nga hambanga mali leyi epa a wu balanga loko u lavetele ku u tlhanganisa mali yi tsandzekile u yo bala hafu ya siku leswi ni vulavula ni vulela minchumu leyi ni yi tivaka va ku va nga ni xibombenyani yi nga maxaka ya mi vaku loko a nga hambanga meta leyi epa pasikonda a nga tirhanga o yo tirha metadi ya siku se kingi kolayana a endla purutundu a risikara majuvani ka ku lava no podi ni famba machisa senda machinyeki a tsutsumile purapura ta ganya vanhu va ku na ku ha yena yexe wa xibombenyana ka lexe swi nyingi swibombenyana vo fola kun'wanyana mun'wana u risikara nga nangamiwa ku fola u va nga ku rhendzelekela purasi a kuma ku tata xibombenyana purasi a kuma mali leyi mulungu a yi lavaku hi siku yi fambele hi leswo ni tlhamiselaku swona ni kombela ku a michini liya ya ku kontrola mavelocidade no yi vona ku matlhelasini loko ni dlula ka zapawula nyatshembeni kwazi na xidengele luma ka makurva va nyima ku ni michini ya ku kontrola swaku a wu ta hi mavelocidade ya ku machiseni ka hina seni a ni se yi vona michini leyi kumbexana va ta xixima hi ku loko a khomeliwa karta va ku u fambe hi makilomitra ya ku a multariwa talvexe a ti ta pumbeka tinghozi leyi.
1: E swona Kensil velo khumayo bye bye
0: mitirhelenene
1: bye bye u nga simama
2: a ni ta ni vula ni ku a masiku lawa gamu lawa a ntirho lowu yaku hi wu mahi lowa ku yi engetela wutsatsihi ka mafambela manele ya xitratweni hikusa vona swa ku a loko munhu wumu tsatsiya hambiloko o jika yena a ku koseno manje a loko se swi ya swi humelela phambeni a manje va ni dwelile no kala ku yingisela u tsatsika ka hinkwavo a wu tsatsiya tsatsika va fambele fusa movha ntsena
1: kambe ku na mungisetsi ya lose bulana mani kusukela kwini
3: a wu xeni
1: bulana mani kusukela kwini u nga nghena makeni
3: ya naiva matwala a xi kuni problema le la ku mina makhweli wa xapa la praya siku ni siku a movha ya praya a kobradura thabala swo u ta ni ku gwira loko a ku na mpfula a wu ta nghena lomu xapeni hi ku tsutsuma hi tlhomeliwa moveni hi maho onge wa ti hunyi na vanhu a va cuvuki leswaku a va ndzi va tshama ka switulu siku ni siku loko swo za swi ku dya sezoro dya setoro dyo itoro dya nove a wu nga ta kuma phoyisa nene la lin'we ri kontrolaraku a movha ku tala ka yivula xitaratweni hi woni hi yini va ka hina ku hosi li koho a li cuvuki vuhosi leswi nga madireto ya hina u ta va twa xitulu lexi a xi pfuliwi lexi a xitulu lexi a xi pfuliwi kasi swi tshamela yini switulu ka minibasi he hosi ni kombela a explication xa switulu swa minibasi swaku swi tshamela yini switulu na ya swi nga na direto la ku ve ni hi tshama ka swona u kuma kobradori a te hi sezora sa dakwile lowu movheni a yeta respondela vanhu nge loko vanhu vo kala va nga tivi hi kombela ku pelemenje a yi natro i tirhisanaku ni parte lava motorista ku ni nyana a formação ya va kobradori pelemenje muni ya xitrogaza kobradori no ntoma banyo no faz nada tad loka a interiori hi ko rhama lomu ya nga tshama la ka xitulu lexi va ngo nompodi xa ha pfuliwa xin'wanyana a nun'wa a makehela kobradori loyi a ngo twala byala a nga hlambi a nga mahi nchumu hi kombela ku a yi natro a kobradori loko a kumiwa maphoyisa na a nga na bachi lalinene a chikisiwa a nyikiwa multa wa yehe kobradori kumba mi ta hi pfuna ya danchaka va kobradori lomu swibombeni kani mambo
1: I can see bye bye kambe loko hi vonisiselana ka letelenaku ni kuva na ku voneliwa lomu switaratwini loko mi tshuka mi kuma leswaku va ku na muchayeri wa movha loyi a phoxaku nawu wa tekeliwa xipatsani xa ku fambisa xona movha
2: na ni nge se nghena ka xivutiso xa wena a ni tsakela ku ni khensa muyingiseti loyi wa wugamu loyi ku ni xa lisima xa nga vula xona xi ni komba ku a lexa lisima xa nga vula xona timhaka ta mayambalelo ya vafambisi va movha ni makobradori va kona ku ni nawu xoswi wa RTA novo RTA lowu vonelaku timhaka ta vatleketli vatleketli a loko kobradori kumbe mufambisa movha a nga yambalanga swinene ku ni multa lowu a nga na wona a multa lowu a nga na wona a hi multa wa ku wa huma hi reseta la yena se kambe ku ni lexi xin'wana a nga khulume xona lani xa timhaka ta ku ve ni diniwa lomu maxapeni tanihileswi ni nga vula swona ku a ku na maphoyisa hinkwako a hi nge swi koti ku a ndhawu ni ndhawu hi veka phoyisa a hi nge swi koti hambiloko yo teka maphoyisa hinkwawo ya lomu provhinsi ma ta fika va ku a hi tirheni ka ndhawu leyi a hi nge swi koti ku ve ni hi pfala ndhawu leyo se kuveni na hina hi pfunetela maphoyisa hikulu a loko hi vona swa ku movha wu talile hi nyima handle
1: kambe ku na mikiseti alo sebula na mani ku sikala kwini
4: avuxeni tatana mahaxi loko a n'wi chusa a ni navela ku ti fika tatana mahaxi ku sungula hi letela a murhandziwa wa hina nyamuntlha ku huta bisana na yena mayelani na ta vutleketli matima hi wu vonile ka vutleketli tanihi tinghozi leti ti ta ka nga ti humelelaka masilo yo kamesa a ni navela ku tiva leswaku hi mtimantima a maphorisa ya ndlela ni nato leyi a vonelelaka hi ntiyiso a timhaka ta mafambela ka vamani ni veka xivutiso leswi hi mhaka munhu siku na siku maphorisa ma kona ndleleni a movha na yona yi kona yi le ku fambeni manje siku ni le a movha wa yi nato u sukaka u ya tsala laya a bayirwoti laya a ku na movha wa ntleketo leyi nga kona ku fambaka manje loko za movha u suka a movha sempre ya tleketla a maphoyisa ya ku vonela ndlela ma kona i nchumu lexi xi mhaka a ku za ku nga ni movha ya tleketle loko a lina takanye maswitrapini kambe siku na siku nkama wihi na wihi a maphoyisa ma kona a movha ya hundza hinkomu a ni navela ku khanyisiwa a xivutiso lexi khanyana
1: kambe ku na mun'wana mungiseti loyi a hi tsaleleke nwadi ni alaka ku tsala leswaku va i mani loyi a nga ni fanela ku va teka a pasi la kutleketla alona ika inatrini maphoyisa unga hlamula swimbir swivutiso
2: ntahlamula ambe ingale ku nitsakisa a mwingisete manje ilifinga na wakona antaranga lwa ku vutisa swa ku kama phoyisa ni inatro alwe avela kuti mavata ntleketle mani hinkwavo hinkwavo ova leswaku i nga ve ni li ku a loko u tshama ni munhu u mutolovelile se wa ya se u se wa swi kota ku loko se u fikile u mi pixikarila tihlo umfamba ku se mutolovenalile laha xitaratweni la siku ni siku u bohele munhu wa wun'we le se ma loko se ku fika mun'wanyana a fika la nyima la ku a hi tirheni ntawu se ku ni macincelo manje leswi le ka tinqondo ta hina vanhu a hi swi leswa ku veni i le nawa kona hi ntiyiso kona amafambela xitaratweni kolo ma voneleliwa hi maphoyisa ni hambe hi nato na hina va vonelela
1: ku fana ni xipasani xa u chayela xona
2: a xipasani xa u chayela xona lava a phoyisa a li lateka loko li tsumbula swa ku a lani ku ni leswi nga phoqiwa swa nawu loko ku ni timhaka se ndzhaku ka kalaka ku fani nato a teka a xipasani loko a nawu pfumela ku u maha ku yena leswi a nga wona swona swi maha ku yena va mi tekela xipasani
1: ku na mikisete ro se bula na mani a tsutsumile hi na 8 hours na 47 minutes xi ta va yamukela vakisete vambirhi ku va igementa a mabulu lawa ya ro se bula na mani ku sukela kwini
0: a yi tlela kuma ya tlhela ka voya wa le mkhumeni
1: katsakanya
0: a mariti ya vuleha foni leswi ni nga ha swi tlulile a ni ni xivitisi xa xitsongo ka murhambi a ni la ku tiva kwa agiya loko amu kreketlo kumbe oyo lahla karta agiya la tirha xitaratweni ke hi ku ni tiva va motorisa vanyingi va kala ku va nga ha na makarta va tirhisa giya
1: hi swona
0: se a hi le xivitisi xa mina leswi agiya ku mina ni tiva ku loko a lahlekeliwe hi karta o a veka mhaka xikwadra se va n'wi nyika phepha leswaku pfara loko munhu loyi a nga rhwala karta a nga kumani maproblema kumbe a nga suka mahimexe karta lele i agiya ni tiva swa ku a ya le a ya kota ku ve nasa karta le ka kona kumbe yi nakera kumbe hi kwihiki kolomo se leswaku agiya la tirha xiratini komu ka rati kundzisangu ke hi lexi ni nga ha vitisa xona
1: i swona bye bye kambe mayelano ni kolaka ku ya pfuxeta a xipasani xa ku fambisa hi xona movha lwa lava ku a pfuxeta a nga famba na lunghile hi ndlela ya kona kambe
2: a nawu vula leswaku pura ku pfuxeta a xipasani xa wena xi fambisa xo movha ku lava ku hi tiva matshamelo ya yona ya vutomi leswaku ku lava ku u ta ni ya testado medico swaku medico ku lava a ku kamba leswaku wena wani matshamelo manene a ku fambisa wa ku fambisa movha kumbe a wa li na wona ntan loko se u ni ya testado medico u teka ni xipasani xa wena se podi u famba wa pfuxeta la xitrat a karta la wena
1: la ka cuma
2: a na vuya ni ku nanigese nghena a na vuya ni ku swa ntswe ni katsakanya hinkwaswo a va yingiseti va hina lani kona ku hinkwenu a loko hi la xitaratweni ya xi tiva leswi hi fambelaka xona ni vone ku hi ni preocupa sound kulu ni timhangu leti humelaka la xitaratweni hikusa hinkwavo maintervesawn lama nga humelelani ma banyanda hi timhaka ta comportamento ya hina tanto komu hina vavoneleli va xitrato tanto komu hina vafambisi va movha la xitratweni se na kombela fundzi swa ku hina loko hi lela xitratweni la tani hina vafambisi va movha hi nga nyimeli ku ve ni hi byeliwa hi phoyisa leswaku a leswi hi mahaku swona hi swona hi ku loko hi nyimela ku gweliwa hi phoyisa ta kuma swa ku hi ta jwela a phoyisa li ta hi gwela hi multa kumbe ta ve mhangu yi nga ta hi humelelela se na hina hina hi tleketliwaka hi ni leya ku loko hi lava ku nghena movheni loko hi lava ku tleketliwa baxa hi ku vona swa ku xapa leliyani li ta fika yo nghena movheni hi lavona swa ku ku ni ndhawu ya ku tshamisa a hi lavona swa ku kumbe a xapa li ta leriwa li ta langa swi ta karhata ku ve ni wena yi ta fika u fika u suka wena u suka eka n'wana ndhawu ya ka n'wana u fika u nyimisiwa hi maphoyisa va ku chika hi ku movha u talile se u kumeka swa ku wena u nga ta fika a reseta a li mahiwi hi movha wa ku tala muntu pelo contrario loko movha u talile a li mahi reseta dlaya mofa se a hi tivoneleni kambe swa ku a timhaka leti kula ku tivonela a kambe ni tlhela ni vuyela ka vafambisi va mimovha lava va fambaka na va dakwile a loko hi vona swa ku a mufambisi wa mimovha kumbe cobrador a dakwile a swi karhati a loko hi kuma maphorisa la phambeni a swi nge maheki u suka epriate edoropeni u nga ku muphorisa na ni la lin'we u ta li kuma phorisa ku ni la ni nga nyima ko phorisa la ku vonela podi li nga voneli timhaka ta ku ni nyimisa mimovha maxi li vonela lava va tlulelaka xitiratweni swa ku tlulela minenge na wunere kumbe u nga li tshunelela u li byela swa ku a cobrador ya movha lowu o kumbe mufambisi wa movha lowu a le ka matshamelo a kangala ya manene i mfanelo wa hina ku ve ni hi tleketliwa ka matshamelo lamanene kambe na tlhela ni vuyela ka vatleketli ni vachayeli hinkwavo va mimovha leswaku a xitrato xona a xoxe xa khuluma a loko va veke xitrato o va lomu nga ni xitrato xa khuluma a loko xikhuluma hi masinali ku masinali lawa hi nga ma kuma malaka xitratwini kumbe mo vekiwa maleswo ma masinali vertical se a hi xeximeni a nawu wa xitrato pra ku ve ni hi ta fika khwatsi hi lomu hi yaku kona se ni tlhela ni kombela fundzika hina vahangitiko leswaku a loko hi kuma masinali ni khuluma hi munkiseti lowu a nga khuluma wa Baramu a nge te ina siniyani a ku na masinali a ku na controlled velocidad swa karhata ku ya fika u maha controlled velocidad ka vandhawu lava ka ku nyamutlha u fike u veka sinali mundzuku loko se u famba ulaka kontrola timha ta sinali liya va susile sinali hikusa la ku maha malambiku la u jombisa sope swa yini entawu i ku ve ni hi pfunana ku hi swi hi vonelela ku loko hi vekiwa sinali liya a hi pra ku ve ni sinali liyani hi ka xitigara munhu e-e hi lo hi pfuna hina vafambisi va mimovha ni hina vahanyitiku swa ku a sinali liyani a loko mufambisi wa mimovha a li vona wa xi tiva swa ku kulaka a li xixima a li landzelela swona kani mama
1: ka ntirho lowu mi wu landzaku mapasi ma nga yi lasemu ma khomeke ya vafambisi va mimovha lava va kumekaku ka mugunyato
2: a loko hi ya hi ma so ka lembe leli a mapasi lawa hi ma khomeke va kumeka ku ku ni mapasi lawa hi ma khomeke ku ve ni vachayeli va kona vavinyi va kona va chayela movha va dakwile ku ni mapasi lawa hi ma khomeka ku a vafambisi va movha avinyi va wona hi lava va ku va kumeka na va ni amamulta se ndzhaku ka ku va ka va nga hakeli se hina a lava va nga ni mamulta a hi hi va tsatsiya pra swa ku va tsutsuma va ta hakela maxi a lava va ka xitigaraku ngopfu hi lava nga ni problema la ku va kumeka na va dakwile kumbe va maha swin'wanyani leswi va ngo ma contravention grave la ku ma kumekana ku ma hi vekaka ka timhangwini ntamu se a makarta lawo so hi lembe leli ma fika 304 makarta
1: kambe mayelano ni maritulanga masiya ku ya vugamu ngopfungopfu ka netelenaku ni ku tsatsiya vafambisa movha hikwalaho ka mafambela nkarhi lowu ku taka na ku voneka tihunguva ngopfu swinene ni ku hi ridivili va fanela ku va ri teka
2: ka masiku lawa gamu lawa hi kuoneka ngopfu a hunguva ni nyamutlha presidente a ku ni timpfula a loko ku ni hunguva a hi vonani khwatsi la xitiratweni hambiloko ku tlhavekile magezi ya movha wu vona na li kwalaka kusuhi se lexi hi fanelaka ku ma xona hi na vafambisi va mimovha i ku ve ni hi famba katsongo hi nga tsutsumiseni mimovha hikusa handle ka hunguva leyi ku yaka hi nga vonini leyi kumaka swa ku xitirato na xonavu xi kumeka na xi tsakama a loko xitirato xi tsakama a peneu a li khomi xitirato li kumeka na li ritimuka leswaku a loko la wu travhara ku ta nyima lani a wa ha swi koti ku nyima lani u nga preferiki wa nyima kona se na kombela ku ka hina chayeli ma mimovha leswaku ve ni hi xixima nawu wa xitirato handle ka ku ve ni hi xixima nawu hi ti vhikelela hina leswaku ve ni hi ve ni kondu sound defensive u nga nyimeli ku ve ni hi munghano a ku a ta ku yangula tiyanguli wena ha wece u tihlonipha u tlhela u hlonipha lweyi unga mutleketa u hlonipha ni movha wa wena u nga mali leswaku movha wa wena u kumaha leswaku u luza a movha u mahepra u ta ku pfuna majapra u ta luzekeliwa
1: Tsone ke nsile Edgar Matsi kuva u yenzelela radio Mozambique ni ku pfumela xirhambu xa hina malani kuva i bula malano ni ku ni ntirho wo kasi u ta ku nawulandziwa kuva ku ta va ku pfumbiwa a timanga ku da mimovha mabula wa mafumisiweke rostino botela hina 8:56 ku nga ri khalumukiseti da va mahungu ya antena nacional.

ivuna ngakhe libakwiza kumathokisi lokho atiphathana mthiri ya radio Mozambique mpelampela nseketo wa rila kambi yena nga biwanga se swini swi ta kona swi ku release na no fiyara xina 36 minutos nyamuntlha i risiku la ku lwisana ni vuyivi bya vanhu lana risiku leri taka na li kulungeriwa lembe rin'wana rin'wanyana i siku 40 ka mawani nakona na irileni leri taka na ri vumbiwile mayelana ku va ku ta va ku herisiwa leswi lanaku ni vuxololi lava vanhu lava va taku na va xololiwa kasi tindhawu ku hambanahambana ka tona.

14 ore și 40 minute, radio în sambi, kishtu jima gona gadra vada chai chai. Vitor Bernardo ua, ajina lo kani nato, cha, mbilu se ni kutemba ukana kana kugumile. Ngu kuatile, ngati hanya katona ngihano, wana tona setu chichi lili. Randu la kumbisa kuatile, paka mahagarika ntendela watu. Kuatile ya masondi jima esa chani, kula hadini kupisi sana. Hei, chitumisa undo nini mpatano, kakuwa hekla mula sutisi karatu, chetangana kuna sahagarika mwayama. Hedini 14 40 minute, ramba titu shishava, aji utomu wame nakasina kunene wa wakela wakela. Nangu hanga kumami kasa kune nanga atembanga na mubulila tidoto tena wakasini utumi watu.

0: ya mitumia raji msambiki shito jumago nga dropa da chai China nga baironze mwa gaza jipa ngalatana na uhilomba kunza udika makali wa hambana hambana hilo msatinzalata kwa hitingana nga fuwe tuwa niye nyambani kuwahita wahi shusha kadita mjida danyansi kota hinga wahi wamba hichinga diha mkala chitich kuwahi na wahi bulangu makaia ya upi ni usha visi wavatu mkwa hau kulungela kunyasi nguchia mchao simati kwa mafu di tiku dia dakulu sana ni makaia.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, bimui wa yatinda ambi kulabika kuwa usela matia wa manga haliswa. Ambi kuwa madita etwe kloru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lina kunukubasi samati. Tela matia wena kachia cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Jehova.
1: Taifa nela uchenju wa mhi takuna uka sina uchiromba Edson Bauku wa Blakuni na tsuka litsikuli wa Danyas kambe uombombili tete kuba ube ukumba kudi trida chizimu kuba uchincha pekelu ya ungatita na yu ya uchenju kasi uombombili kambe kuba na udiemilu lukuli katili kuba uyembelele
2: konforme ninga uomba kukatani nitita faditu da shikwembu nini kuomba tokena niti nititsa kisa vathu vamafu ningaombi setu ukiniti embelela para vathu
1: udivala
2: ditivala kuvakomba nzila yo yakachikwembu brukili randula lenene ungoli mara uchaye udika chikwembu urandana ne kombembe muchorandana mudivambidi murandana randula lenene lobanga ulimana udika chikwembu
1: ndokumudi tsangani mumana kuva mushusha totsima
2: ehe uva uva ma message ya maombumbu ako kali bible mona matsimana makuchinja maku maha au ulondisa ditu da chikwembu jane msikati waona unadziva kumushunipa unadziva kumukombana nzira une mhamuna wa wena uduwa msikati uni msikati wa wena muva mutsimbila nzira yemweyo
1: mumana kuva muhukarelana katotsi twa mtsakana kuna kambe mailano ni kuva na kuchilundisa ndimaiya yelana kukasi ni uchenje awa utakuna uchulundisa kaloko na udiye miri kuembelela tia kunemelela kubabu utauya utaembelela kambe kunzila ingwani yo hambana ni unga tangu yona
2: iya ni hitile mkama yolapa ni chinga denchi tipimisa to ningani uisa kujani mai nitita manaka to mkama ningata pimisa jaku la kubela kashitilu chumanyani ni manaka jaku mkama ningati nao praticamente tamina ti manaka tichinga ya ningati ngati to noti tona mkama uni tsula ni embelela titi no tsakisa xikwembu kini tomari disiza uyu mari mari kato ni ma difficulties ya uni tsula ni agrava
1: uni mamusi kamanga kuta uka ka yambe
2: ningomba titu nisisebela ka gospel nitini 11 wona jani shita mapata ni yawa ya gospel ningaibela kungu nini ma 20-23
1: Tita kulo ko dibede ka chizem chizem njona chiku hukara tita kuva umaneka na uchikulu weta umana kubendula mumusika mata kuna majitsu ndisa botsalele ka chona chizem
2: ngutone to ni va chini ningi mtamu ni ma message manwadi yakona yokhena ni va ni matransmitira ka vathu va valava ku kudziva timakata xikwembu
1: kambe mailano ni mchawa ya utakuna uchitsangana na uchemelela nayo njache chenu kumbe umanaka kambe na uchemelela weka kutoka kambe
2: kukatani ndika chitilu chishakali tiembelela ni vathu IVs ne sempre manje kukhela ningatabela jaka ka chitilu chayo cha gospel niembelela ndinokhelela
1: kambe uchenje ngoma nako kambe
2: kungu inga tutuma ya mana uchenju bobata kungu kanana kanana ninga kuomba to nichi message wutelo imani anavela kakutula ni natu kanana ikuditi kudu do pepa imani wanavela kututuma atula ni natu di wutisero di muzi
1: Wote takwara tim sambi kimana no change wa ku kanalo lumba kwa Edson ba huko anga inela katikuda dinyas nya simanga kuna hi chibula kambi kuna u change iduwa utakuna u chitsunda kuba e van mabulu ni chizimu

0: Kanana ujenjwa urbako Elton Bauka blako linat komno kuko misa kone ba pian ndumbulo kut bendera radio Mozambique emisor provincial ya gas au marika kuna duma payo imana ngo 88.8 anua ma Saint-Gene 97.9 89.2 kuniwa shigup kambelo kodi ma Saint-Gene 101.7 ambengu www.rm.co.mz ka internet kumbelo kodi mwa tarpanika chai uyi mana 90.9 megahertz ka frekwensia modulada imarika kambi na hichukuramba tita kuva utatpata kweko ni mintumuya church teach madan kuva ibula Epton kambe loko je simama ma bula to mata kwa umanega na uchembela weka taku hivukena hichwango na takwa gospel wana micha wa kari chembelela
1: ningaomba tito chikwembo cha tuletela tinzila hambe mwa uona kukarateka mambika va mwanyani ningaomba do chikwembo sempre chinitula msungu wa mina uva ni va ni entendera timwane timwanyani ti uya kunkakwe ane rumato balisa dia mahadia jadi maneka koneho tichinga to hevuka porque ni thumino kha ni thumandi ne ni wo angani wumba
0: kambe mailano ni kuvake na uchilondisa ndima ya ya uembeleli karo kuna audit tumeto kuba uya table change utumeto kwa hawa ngati chapa kona kale
1: ningomba to kukhatani kangu ni gravare le makhalo mangi manje niko
0: kwa kutembelana kwano muti kuchetelana
1: dikuchetelana zantsimbiti makhalo mangi manje niko haninga tsumela ni akona ningomba to ni ti gravare ni pindi lingukona njani to tsumela ngona mithumu ya mtu akona ni chiombomba ngene toka dur na khola to khinimi kama ya wani yengisa mwakukona
0: nguo taku kempela na uchitepa kakwe kambe melano ni kutumisana kwana kungonzela inene
1: nataka nguma tumelo nitsakile kambe nguva mudini rambili kuva nita humelela ka titshudo nganyamsi nitsakile ngoto tinene kuva nita kumbikisa mithumu ya mina kuva vathu va yingiseti va ni navela ku ni vava vano yingiseta ma musika ya wava va va tsaka ngoti vano tipfa kona
0: kambe mailano kambe ni tiya tilinako ni wona uchenje kuni dialpa mdokar ni wauta kuna uchishwa kuva uri bindula
1: di huni diabu dini prepararaku nombise dziva ditsiku ni mkama uwa ni ndodi rinza ditokina diva dipfiwa nguvotselele manje ni kulungisela ni katona va yingiseti va mamusika ya mina vana va sempre va maneka va diatualizado
0: kambe nkona ka wa mnongonoko ina vana hi chibula na hi chidipaluxa hambe ngo ka mithumu yiwa yi lumbako radio Mozambique kambe ke Elton ka kuva na uchulondisa ndima iya nguti hi tiwa titakuna uchitsangana na tukota kuwa tikukaratela
1: iya kukarata ka titinga tini karatela ku ngumwane mkama nguko haka ningombo mba nguko haka timale pregi totselele tilava chani tilava timale kambi ishiva ni duku kuwane kuhehuka kumana timale takona ni mitumu kambi inave itala ngutu manje nguko haka timale mitumu imane kangadito yuwa reduzi dunyana porque sempre a mim como o nitimbila ni maham tumu ni utumago mane ka udu doko porque tem que nem alava mal para andar com o taco maham tumu manhã
0: o dia da quarta rádio Mozambique se mamã nem o bula o rádio Mozambique kam nungro ko ko misaka de va pian nim tumulo ko kasim nungro ko ta kro chik pagalat na uchik de sala kambe mabulu ambe ngu change ku weko ni tindi ma tungwan tungwan tila ko kasim ni tumulo ko Elton Bauka ombo mele nkuba na uchilula msala di album sibu sibuka buka kasim ombo bangu ma video ni wana mahanzila
1: ma video makona ka projeto ningomba to kukata kama musika ya kali mahuma video ninga

0: hamu kamene wakona mas kungkuni kadi nchipupe parara tunati malu pukitosile konfumu ningati womba kule kati male pra kumahama video jani lungisela ti male tito nabela jani ma gravara mnyana ma kukuyanza nyana
1: tito ba kungu waza kuwa dilambidi ya unga hininga ma video manga
0: dilambidi ya mkushuwa kamina ntina vela kumininga ma video nchanua wona
1: kambi uchenji wona ka di album dia dina wini ma musika manga kumbu uchenji unga
0: kuna vela kamina nalwa di tudu problemen shindivadi ni dozi
1: dozi wami chenji utona kambi mailano ni sekatel wa tumisana ni baba wangwani ba angaba ba mga mabindu kutindi matunga nunga yanu kubawu manaka kusekatel
0: ni seve na uvo ni sekatel aninga umbi setu mkameni wako wana nti sangana na ni baba atini ziva ipezi nchi ya kumbi wachini ramba nyana kwee mbele nyana wachini ninganyana sido kumaji sisi zisi hoka kau kalu ningatu mbisa tonto
1: kambi kukuku kumahi sipetako
0: kanisema na opportunidad kuwa akuni kati emil vangiva tidivari toke na niho ka mundu ka mundu muzika
1: ka tau change,
0: kau change.
1: Kambi awo uchenjo wawe na uta na uchupa lusha na uchitumisa tindi matita kwa na hanzika Radio Kunyas ulina atawa Radio Mozambique manika kuna ichubula hanzika Radio Kuniti uta kuna uchilo nisa tona tindi mangaba ata situmisa chumangwa eno kuba upalusha uchenjo
0: nititumisa ona ma televizao nitumela nitumisa kona maridi sosiaj nitumisa ma YouTube, ma Facebook, kotelele mo kumbambuchi la kubashara ma muska mina mama neka kona kubashara.
1: Tito mwana mwanyana laba kukupanga ingisa uchenjo wena anga mesa kucha.
0: Mwana mwanyani wala kuingisa uchenjo wa mina anga bela kona YouTube apishikiza na kutina da Edson Bauki. Ikambi wangani ungani fonela ngu numere ya mina tito kena tumantumani ni ugadu nga mesa kuchani kuyona mas bem bem número é super de vai tomar ngotungotu loko wa chilo bobana nanu ka WhatsApp
1: na isi sena se ya numero ingama no change hawo
0: munga mana
1: wodi chano chaje ngama
0: kunku ndama na u change wo bobata ngu liranzu la chikwembu
1: lirandu la chidzemo hawa ula ku igela chana
0: chibobata ngu lirandu la chikwembu la kumba to kina kamuske no mbato lirandu la chikwembu li hambani li la vatu nguva kadina ma fronteira kakuna kugolo
1: kangana mihingano
0: kangana mihingano kakuna chilima kakuna chisiwana kakuna chiganye hutsetu imaneka edika ndima ya imweyo nguva lirandu la chikombo li mwelo ludwe
1: ukuti ndaka wa radio msimbiki manono change wa hui gundisa kwa lano ndale rantu la chikombo ulomba ku Edson Bauke.

18:58 minutes. Rishile mo ikseto kuranze ka Radio Mosambik. Rishile kumbe ripelile. Ripelile hinkwa kumi kuma ka Amerikona, hina vela mathomo ni makateko ku hinkwa swina vela ka ku vembilandza swona. Lika 18:58 minutes. Loko ta ku 19, etaba ni mahungu hi imisor province ya Gaza. Swichachayana hi kongoma nkarhi wa 19:30 minutes leyi nga ta kuma Journal da Noit Interessante International. Journal da Noit nyamuhla leswekiwa kusukela kola imisori provincial ya Gaza. Tiudumiri ya ntumbu xikan'we na Mariam Ibrahim hi vona vasweki va dona 20 hours xi ta va ni vunanga. Na hi kongoma nkarhi wa 21 leyi nga ta tlhangeta mintirho ni ya international hi ta va hi fambisana ni vunanga 22 hours. Mahungu ya imisori provincial ya Gaza matima siku bya nyamuhla 22:30. Kasi nkatsakanyo mahungu hi nkarhi wa 23:30, ultimo jornal meia-noite, e tava o gameta música xengele xa o sungula, kumxana xa o gamo xa sikudu a nyamuta. E mkara kulosera ka Rogério José Nyamahangu, Nicolau Mukavel, Américo Mungwambi, Lário Chivambu, entla walo mipangalata ka urangela ka xikwata xa usiku lebyi bya nyamuta. Hi navela ku ve mini vusiku byinene mini hinkwaswo leswi mi navela ka ku ve mi swi landzela ku laveka kona. Hi le ka 18:59 minutes. Nga lekale mpela hi ta va ni mahungu kusukela kola emisiyo provincial ya Gaza, karhi hi tlula na ku lorha ntirho Francisco Luis Simbini.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas já tinha quando Moçambique também está a mentir o lei com a cana cronante o Francisco Simbine com vem com a ungo repelile só.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mwingi siti wa kurenzeka oyohoyo ka nungoloko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Vanvambiri va luzivu tumi. Vangwanila vavafisweke kudumiliwa ishi ya hari kufambini. Ka hafu ya kusungula ya limbilili. Shunzeni shaka mandlaka asuka rikulanziwa mtiru wa kuyanzisa ambewu ya migongo lesha kuva kutlakusiwa abinzu la mtsumbula. Shinge shamitlangu ya kutisa miri ka liravela handball shitatia avatrali kuva vanga shukuvali loko vatsongwa nivangwani vanga rambiwi kuyalanza amitlangu ishimu shashkolwa. Leti ntungwa ni nilu kumaka mtamaungu ya nyamunta mahala msuwe kumatila matlaiwa a Francisco Simbine. Mariamu Ibrahimu aka ulungulushi la maritu na ili karim yuko navilela Wing City linene. Wanvambiri waluzivu tumi ntlanu ni vambiri vavavsuili ngufa mwani katsongo. Kufambi ni kaafu ya kusungula ya limbilili ikudumiliwa ishi ya hari. Imahungu matanzatu waku imtirisanu kuluri Alfredo Muyanga.
4: Vambiri baluzili butumi kasi ntlana vambiri lava vavisiweke ikolaka kubangela na kanda ya kutsama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya kuhambana mbana hi ximi xa xifundzha nkulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikolaka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri rhundzeke xifundzheni xa le ka Masingiri na na ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa ganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 20 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi. Mika Zimechisu ya karhi ya swingata hi xifaniso leswaku ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe leri nga karhi li tsutsuma ku vonekile a ku va ku dlawa a ntsengo wa 4 wa 50 na 5 na 4 ni ku va nakona ku ve ku hohlutiwa a ntsengo wa 5 wa 100 ya magitari ya mibyalo ya wambana mbana mechi silo kale kari ya wala wala kakoro la radi msambika shunga telepsa ku amfumu ukari utekanti ruku lungo fusneni waku jundisa shitsungu kubashi tiba avutari la kubashi chacha swihari loko shikumeka kusuwani na minjaku ni loko shikumeka lomo a masingwini.
5: O conflito existe e está a criar esses danos humanos, danos materiais, continua a ser um desafio. Primeiro precisamos reconhecer a existência dos parques, estamos a falar do Parque de Limpopo e Parque de Banhene, exige de todos uma transformação de seus modos de vida. Porque aqui estamos perante a prioridade que é a vida humana, mas também temos questão das unidades de conservação, tem que ser protegido.
4: Maritu Yamrangi Liwashenge, Chata, o ambiente ni kuhufukisa miganga Mika Zimechisu lokal karia avulavula ekola kantir lo unga kare uoneka nzeni kakuwa kufikili wale shaku mtihari shikumeka kusuhani na shitsungu.
3: Shifunze ni shaka mandla kazi ilu mkunga kare kuiswa matweni mintiru ya kutlakusa abinzu la mtsumbula maungu wa sasa tuwa kumtirisan kuluri Rushtinu Botela.
6: Shifunze shika maandlakazi shita na shipalalisa mintiru ya kuva shi bintula nambi kujala amigongo maila nukuba kutava na kufikelua andlala eka mjalulu utakuna utimisela kamumu. Nakona interlo utaku na ulanzi wa ivarini mivamiganga kwa mbana mbana na ukuma siketelu wa uja na prokava eka letel na kuni ubintuli la mitumbula. Kulungari shifunza lishia ili shikumeka ku na shini shipi musha kutulama zana manaro ya magitari ntlanu wa makumi. Lana kutakuna kunyumba lutuwa kwa kutava kuwenilua shipi musha kutula zana ni ntlanu wa magitari na manaro nakona na kuvunilwa anhla yo fana varimi a xikandzikiso xa xidengele. Murangeli wa ta vurimi ni vukosi ka mandlakazi Rick Matt a vula leswaku ba ambyalo lowu hi lowu taku na u seketela ngopfu swinene ka letele naku ni ku pfunisela eka ku kuma ta madyela manene nambe hikuva ku ta na swiphalalisa a letele naku ni vukosi ndhavu liya na
7: hetelela ku gwalela mugongo hi veka ngopfu pfunise ku tsaka ku ri swi nga distrito na hi ni varimi lava va nga ni makampus de multiplicação na atenso swi contabilizara cerca de 108 campus de multiplicação nga masimu lama nga ni mugongo leya ku nga pasisiwa hi procava pala ku hi kota ku tsemiwa hi nyikiwa van'wani varimi ya tiva kan'we ku a ngongo i mugwalo wa wunene pala ku u dlaya ndlala nhambi hi ka nkama wa ku ku nga na timpfula wo kumeka u gwenta gongo ku kumeka u hi nyika ntsumbulo ta kuma ku hi dlaya ndlala se hikokwalaho mfumo swi wunile ku kula ku pfunetela timhaka leta ku gwalela mugongo a wu tsemila mugongo a lembe leli li ta va koho hambora hi nga se swi tiva swa ku ri swi ta sungula siku muni hikokwalaho se ku hambiwile leswi va ngo xipensao i nga ku famba ku cukisiwa masimu lawa hi khulumaka wona ya 108 lawa se ku ni lama nga pasisiwa mai ku ni lawa ka ma pasisiwanga hikwalaho ka ku a masimu lawa ma nga ni mugongo leyi nga ra itsemiwa nyika van'wanyana ku la ku i ni ma technica xi specifica xipala kuma kumeka ma pasisiwa nompodi ku ve ni nhlakulo nompodi ku ve ni mugongo ya yinyingi ka ndhawu yoleyo ku laveka tipu yin'we ntsena ya mugongo ntan hikokwalaho a va multiplicari va migongo va swi tiva hinkwaswi leswi va kumeka va swi landza ene ku hambiwile xipensao mavhiki ma nga ndlula ni ku tshemba ku daka ya nada ku ta va na ku sungula ntirho lowu wa wutsemila mugongo palake ta kota ku yi phakelana hi xina lomu mugangeni
6: marito malombaku i ri kumatsa varhangeli wa ta vurimi ni vukosi ka mandla kasi wa ku vulavula hi ta vubyali ni vubindzuli la migongo ndhavu liyana i lombaku a xifundza nkulugaza nakona mubyalo lowu i lowu taku na wu timisela ka letelaku ni mumu
3: mfumo wa dropa la kincencayi lomu xifundza nkulugaza hi khambi lavumbirhi u yingetele masiku ku va vanhu va lulamisa timfanelo ta matirhinu vo kala va nga se ma tirhisa ma kumekaka ka mabayiro ya ku hambanahambana nkarhi wuntshwa u famba ku ya fika 28 ka agosto a tshunelaka murhangeli wa xiyenge xa vuyaki ka mfumo wa doroba la ka ncencayi dia xinyamposa a tlhamisele swa ku kengetela loku ku hlamula a xikombelo xa vatshamitiku ku va va nyikiwa nkama wa ku lunghisela maphepha dia xinyamposa a tlhamisele leswaku ku ta fika sweswi se ku lulamisiwe a timfanelo ta ku tlula 2,000 wa matirhino
8: a hi la ku bala leswaku conselho municipal hikuva a tivisiwile hi vahanyi va kwala ka cencayi swa ku ku ni va ka va nga swi kotanga ku a ku regularizara matirhino ya vona ka nkama lowu wa 90 days swi kuma leswaku kumeka leswaku hi reunirile hi conselho ku kumeka leswaku swi pfumeliwa leswaku hi nga zama ku kokovisa hi maje 30 days i nga weti yin'we leswaku kusuka ka mundzuku dia 29 de julho ate dia 28 wa agosto swi bala leswaku vahanyi podi va tsutsuma va ya ka maposto va regularizara matedlawu lava ka lava nga swi kotanga nkarhi lowu wa 90 days se na hi kombela leswaku lava va ka lava nga swi kotanga a va tsutsumi hikuva nkarhi wukulu ku fana ni leswi swi nga baliwile hi 90 days yi nga pimisa swaku nkarhi wukulu maje hi 30 days hileswaku hi pfulile hi xikombelo lexikulu ni xichavo lexi president Osman a nga na xo ka lava a nga na ka lava vahanyi va kwala ka cencayi ku sunguleni a swi fika le ka masinku mil terrenos maje ha tsaka hikuva va munisipi va tsutsuma a ku zamazama ku lulamisela a ku regularizara matadlawu sweswi hi le ka ma 2,800 terrenos lawa se ma nga tsaliwa hi tlhelo la conselho municipal ka nkama lowu wa 3 months yi nga bohiwa hi na kumu se ha pfula nkama wa 90 days hi zama ku lava ka lava nga swi kotanga a ku regularizara matirhenu va maha ka nkarhi lowu se lava va kalaka va nga mahanga swi bala leswaku a matirhenu a va va lumbi se leswi swi bala leswaku loko ku hela ka nkama wa kona a matirhenu ma ta tlhela ma tlhelela ka conselho municipal
3: almaritiya murhangeri wa xiyenge xa vuyaki ka mfumo wa doroba mulakancanca Hidea Zinyamposa loko a vulavula hi ku engeteliwa ka nkarhi wa ku va vatshamiteki va lunghisela timfanelo ta matirhinu vo kala va nga se tshama ka woho. I pfala xiyenge lexi xa mahungu hi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri laha ni hetaka ni lama vulaka swaku xiyenge xa mitlangu ya ku tiyisa miri ka xiyenge xa handball xitsatsiya vatswali ku va va nga xikuvali loko vatsongwana van'wani va nga rhambiwi ku ya landza emitlangu hi xiyimo xa swikolwa. Hi mahungu ma tshansatiwaku hi mutirhisanikulori Nicolao Mkhavele.
9: Mutlhokanyisi wa ntlawa wa handball hi xiyimo xa ka Gaza ka leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikolo hi loyi a tsatsiyaka vatswali leswaku va nga tshuki va ni ku kwata loko vatsongwana va vona va nga rhambiwi ku ve ni va endla ntlangu wa wugamu eka leti yelanaka ni mitlangu leyi ya xikolo yi nga ta endleka a hi nyambani ka n'hweti leyi taka. Valtir Varisht loyi a hlamuselaka leswaku ku kala va nga hlawuliwi vatsongwana lava a swi vuli leswaku a va na a ntokoto wa ku helela ka leti yelanaka ni mitlangu leyi kambe swi ra ni ku ve ni ku landziwa leti yelanaka ni ntokoto lowu laviwaka hi vatlhokanyisi tanihi tatana Valtir Varisht wa hlamusela leswaku nkarhi lowu a ntlawa hi lowu u nga karhi u endlaku hinkwaswo ku ve ni u ta kuma vatlangi va wugamo eka leti yelanaka ni mphikizano leyi ya ta bola hi xiyimo xa handball ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikolo yi nga ta va endleka leyi nyambani. Nakona wa tshembisa leswaku a vatlangi lava nambiloko va nga fambi leyi nyambani a hi lava va nga ta va va vekiwa handle kambe ku ta va ni mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve va landzeleliwa ni ku ve ku landziwa a mintirho ya vona ku ve ni va nga patsiwa eka leti yelanaka ni mitlangu leyi eka swiyenge swin'wani.
10: Ni lava ku a ku tirhisa a mikrofoni ya RM a ku va ni khensa va papa hi lava va nga hi tshemba ku va hi nyika vana va vona a swi vevukanga ku u tshika n'wana wa wena doge mezi umezi na ali kule na wena maxi va hi tshembile hi khensa swinene. Se ni tlhela ni kombela rivalelo ngopfu ka vapapayi swa ku hayi hinkwavo va nga ta fambaku majogo xikolari hina hi ni ntsengo wa dozi leswi ni nga bala ku sunguleni swa ku nini hi tirha lani ka handball masculine hi tirha ni dzoito maxi ku ta laveka a dozi wa vona ntsengo va famba na mina a majogo xikolari hi nga yi nyambani ni ta lava n'wanyani va ta ve na va nyimela a swigava swin'wana purke ni swigava swa swinyi nyingi swi nga ta hi pfunaka a ku hi teka lava va nga ka va nga swi kotanga hi ni swigava swinyingi swi leswi swi swiselaka.
9: Lawa i marito ya Valtir Varisht i nga mutlhokanyisi wa ta mitlangu ya handball hi xiyimo xa xinuna loko a ri karhi a tsatsiya vatswali ku ve ni va nga veki ku sola loko va vana va vona va nga rhambiwi eka ntlawa wa wugamu eka leti yelanaka ni mphikizano wa xikolo hi xiyimo xa xikolo eka leyi nga ta va endleka leyi nyambani n'hweti leyi taka. Tiva nakona mikiseto ku rhandzeka leswaku a mintirho leyi ka mitlangu ya handball hi xiyimo xa xinuna hi leyi kumekaka ni 15 wa vabeli lava rhambiweke eka vona ku ta va ku susiwa 12 lava nga ta va va humba a ntlawa wa wugamu lowu nga ta va wu kongoma a hi nyambani ka n'hweti leyi taka.
3: Mikiseto wa ku rhandzeka i ndlela leyi hi nyimakola ni mahungu ya xifundzankulu Gaza. Vanhu vambirhi va luze vutomi, 5 va vavisiwile ngopfu van'wani katsongo hi ku dumeliwa hi swiharhi ku fambeni ka hafu yo sangula lembe leli lomu a xifundzankulu Gaza. Xifundzeni xa ka Mandlakazi ku karhi ku endliwa mintirho ya ku tlakusa a bindzu laha Mitsumbula. Xiyenge xa mitlangu ya ku tiyisa miri ka Lravela handball xi ta tsiya a vatswali ku va va nga xikuvali loko vatsongwana van'wani va nga rhambiwi ku ya landza a mitlangu hi xiyimo xa swikolwa. Leti tin'wani ya venhlokomakambi ta mahungu ya nyamuntlha ma lamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu ave ka michini.
2: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Inkomo Francisco Simbini, inkomo Mariamu Ibrahimu, ikola kama ungu ya kensa kuve mi pamilili maungulawa. Inza kukulukuma sinenelo kuma ungulawa mafikili dila dineteka mwingi seto kuranzeka. Leka 19 horas na 14 minutos ina isma maili Radio Mzambiki mso provinciali ya Gaza. Kasilo kiteku 19 na 30 minutos itava nide tila na kani maungu interesanu na tele nacional ka jornal da noite. Ina vela vusiku dinene mwingi seto kuranzeka. Ina vela kuve inkuashu lipsu lanzaka mwingi seto kuranzeka tulipsu nene. Nako na kamulina se minga kare mitula msela kuve mi leku lalele ni mi tashkafu shangu nake nabala kuve msu yante la kula veka kona tibani kangwe deswa kwe shirami shusha gubuta pela mbronzo mwingse tise gubuta ka shirami kula kumpele itifikela mpele kambe akutifikela kaya inakula kuitifikela na itunzu usha itunzu kakuve itifikela kuhinkwa kwa shwa yante kwa wangwani wateka tifugao bachala makala bakubata ora lomntwini aswi tshamisekanga lava va wonela ka timhaka leto vatsatsiya va le nada swi mahisi swona leswi nga tshuka se puka kuma ku lomntwini ko putsi ximusi se hayi ku hweni ni ku hefemula se ya tlala swin'wanyana kuve a hi lavi swona mpela lexi lavekaka mpela ku tiva ku hi tigogela mpela ha hambi ku ku banqela va le mavholo wa mapeza loko ma finingelile mali manyingi va u taa kuyini ke sama ku tifikela ka xirhami u taa kuyini 19 na 16 minutos. Na kona, mwingi sedo kuranzeka. Va kona va ngwani, kola kusuhani, kawena, va yakelano. Va pumalaka swa ku finingela, va pumalaka swa kudla. Kwa tunelela ke mwingi sedo kuranzeka, mpunisa hi xitsongo nga na xona, xinguwana. Na yena va ta kota ku ve a finingela a fana na wena ke. Hi leswi swi nga ni risima ku veni hi patsana, hi endla vumunhu byi ri swin'we ntsena. Leka 19 16 minutos.
11: Olha afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
12: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve.

20 horas na 8 minutos, Rádio Moçambique, emissão provincial, Gaza, Rochile Nicolau. Repelele mwingi sedo kranze kaso. E na vela kuve, tipatza pshingwe, eka shengle shisha unanga, na ikongo mankarua 21 horas. Lana ke, ngatava ekuma nongoloko wama ungu hii internasional. Leso, hii na vela kuve, usiku za mwingi sedo kranze ka, dhule dhifambaka ilakula veka kakona. Nyamu unta mpela katitumela, inka roko na mpela wa ushika luke. Se haiti vikele ni ka shirusu tala, inga tsuke ni iti peta peta ka shiru le shi, inga tsuka ka shi hivangela makombo. Vavula vula la vavanganishi tlaya tlaya kumishana la vati waka le titila na kani ta uvone lele. Bako ee, mga tsuke ni mitlapika tifugao mpela mitweka lumdruini. Mza mitlapika tifugao, se mwetela mkoto mbewa urongo, putika shimusi. Sisi muzile jana mbala shima yeshona ka mfumulia ina loko intiman sima rikari yetlela se shunga tsuka se si tima minkolo se puka se pimdoka baloi pela bangangena kube muloi wakone wena mpela ngati mayetela wena lomdwini haweche leka 20 horas na 9 minutos kula kwanye kutivonela mpela viver prevenido ikusa kunu huku inga durosa maunu alakaya ami matanza ehe ya la kutuan chuma ivek José Barata.

Ali lava ma mesha unga ta va heta na bila lava ma bunda unga ta va heta. Ku sa va nyingi mpela. Kambe. Kola ku ichada mpela. Ku ve swoswi. Ah nwana xivuya ve nwana wa loyi baba. Fetisi viro contra fetseiro. Iba va nuna swosi va embelela va le va va sati kumshana va va nuna va marachi unga ta va heta. Va ma D4D unga ta va heta. Vama GD6 unga ta vaheta vuya ta kanza ita ya ka munti so hi vo vanuna se va bubela ka mpela le ka 21 horas na 16 minutos mentiro ya Radio Moçambique emissora provincial ya Gaza na velavo siku dzinene ka mwingiseti wa kurandzeka ka siku leli le vulaka leswaku kunene na velaku ve hi tipatsa ni le titira na ka ni vusiku lebyi ku ve mwingisi ta ku rhandzeka mpela a titwa na pangalatiwa mpela na kufumetiwa hi kola ka Radio Moçambique le ka 21 more na 17 minutes la ta marati ma GD6 u nga ta swi heta mpela vuya ta ya ka munhu sa za khala vunanga bya Alexandrilanga ku loko hi khulume ta le rhandzu ro manga ku mina ndzo ku xenga ndzo ku pfala matilo ndzi khuhlekini bluku ku nqenga le rhandzu ku va nqenga phepha vanuna o va ku vo nqenga mahala 21 a 17 minutos. Alvira Vieca, escreve na Angadra, Kansual, Jandre Lang. A Glocco e Clumetali Ranzum Pel. Manga com Zoco Pala Matis. Loco Nancy Lavens e Zuel, então, Pensita Wana Manguanha e Marquinha. Gostando de uma vanuna pé. Manga vai onir, vai chanseca. Ele Ranzum.

0: zanga chumu le shambilo yanga mina shani hlopala ku xikuvona xo vaviseka le shambilo yanga mina shani hlopala ku xikuvona xo vavava ndzingisi ku xavisa ndzingisi ku cincisa kamba leti zanga chumu ndzingisi ku xavisa ndzingisi ku cincisa.
1: Nawu la ku xavisela mani ku ve nhambi wehe n'winyi wa koho xa ku hlupha mpela ai na jan'wana ni dzingisi ku xavisa ni dzingisi ku xinci hange xipfuma si ni wehe n'winyi wa xoho xa ku hlupha mpela se u ta ni xavisela mani wa ku a ta xi lava mpela xa mbilu yaku xa ku kala xi nga tshamisekanga mpela le ka 20 hours 24 minutes yi endla radio na yi tsakile yi endla radio kunene na ehlekelela na endlela ku ve mix loko landzeka tipata ni mintirho leyi laha ku lavekaka kona hi endla ku ve ni nakona mix loko landzeka a ni hinkwaswo leswi swi tsakisaka vusiku byinene xirhami lexi nga khotlweni ku ve mi tigogela mpela la ku lavekaka loko ma ha tshamile mpela leswi ya mi yingisela radio Mozambique mi teka maguru mi goka mi goka maluva mi goka ya goka meya layana mi tigogela mpela se ni tshama se mi ku yingisela radio Mozambique khensa nakona ku ve mi tipatsa na mintirho leyi mi yingiseleke ku landzeka Mshaki Khosa loyi a tipatsaka na mintirho leyi Felix Baruk Dorsilia Mondlani ya tipatsaka na yena ni mintirho leyi ya radio Mozambique Riketa mamani Riketa kusukela le Matimbini fellow Kumayu Arlindo Mate Grimildo Kumayu vanwan la letseka mama kufuza ngale se mina ni bon Philippe Novella Castano ya. Okay, na tsamba swa ku tsonga ta fika kose. Liga 21:25 mintirho ya Radio Mozambique misor provincia le Gaza na vela kuveyo siku le drill siku dinene. Ni hinkwaswo leswi mu yingisele ku rhandzeka na vela kuveya swi endla na kona ti patsani mintirho leyi hi laha ku lavekaka ha kona. Kasi hinkwaswo na hi vula leswaku vusiku bya kuve mu yingisele ku rhandzeka tsaka na hina. Tipatsa hi laha ku lavekaka ha kona kasi ta simama ni vunanga leswona hi navela ku ve mintirho leyi yi fika hi laha ku lavekaka kona tsundzuka muyingiselo ku rhandzeka vutomi bya hina byi ni risima ngopfu swinene ku laveka mpela hi ti fikelaka swin'wana xin'wanyana lexi xi nga hi karhataka nakona lexi xi nga tshukaka swi endla ku ve xi karhata vutomi bya hina hi vulavula nakambe hikwalaho ka timhaka leti ti endlekaka ku nkarhi lowu wa sweswi xirhami lexi nga kona mpela u nga tshuka se u pimisa leswaku leswi xirhami xi baka se ku laveka mpela ni veka fugawu lomu ndlwini ndhawu ra ndzilo se loko swi endlisa swileswo se u tshuka u biwa wurhongo a swa ha tsakisi ku lava ku mpela hi ti fikela hi laha ku lavekaka kona eka hinkwaswo leswi hi nga tshukaka hi tlhangana na swona ka siku kumbexana ka minkarhi leyi hi hanyaka ka nkarhi wa sweswi hi le ka 21:27 hi vula leswo loko ni rhandza u nga nyimele ku ndzhani ku kwinya ni nyiki swoswa ndza hanya mpela kusa van'wani va nyimela ku uza wa ku gwi gwi gwi se se ka vanhu va tlakulaka loko se va xava mafilori u tiyamu u tiyamu murhi wa kona u nyimela ku loko u fa za va khala va yimbelela lisimu va fana la akoloko ni rhandza u nga nyimele ku ni za ndzi fa mpela ndzi nyiki na ndza hanya 21:27 ripfelile swo loko ta ku 22 ta va ni mahungu yimiso provincial Gaza.

21 hours na 41 minutes. Milutu ikahle unangale lokal sungula Mr. Bawo. Haleluya wa sati ni mranza kanjani ni mranza kahle kambe ndzi mranza ndza mfeva ni loko ndzi mvona mbilu ya mina yo bukutela le rhandzu mpela. Se at makatita tafika le tshela hiku sava manje vale loko uzo ku mash. Eh tshangana uzo ku kambe. Se swi cinci hinkwaswo loko na murhandza swi ku kambe a madori di kambe swi ku li rhandzu ni nga na lona kambe madori di kabes sa vamamani phe ku lava ku va tolovela a swi vevukanga loko u zo chadile u ni nsati kaya ku loko u ti vona mpela swaku u xi bonda a swi vevukanga mpela va vutisi va ku kha va nga ni fakazeli ku sala ku voni fakazela va swi ta ha voni va ku gwa gotwani se maximbilwini va swi ku ey a maximkhavela namuhla a vula swo mpela va vutisi ku sa hi to ta ku xitoa dipedro nyantomi a mimbinyeto va xaniseka phe ele ka 21 na 42 minuti ku xitoa dipedro nyantomi a kwana yona mpela kuva ayo mchade mali ya yena.

a voniwa swanga muhlayisi wa nawu museketeli wa mfumo wa kokala ku hela. Bismarck a lwisanile swinene ni ntlawa wa Social Democrata ka malembe ya 1880, nkarhini a nga vula swaku mintlawa yi nga tumbuluka yi le handle ka nawu, ku fana ni timhaka ta milavu ya mintirho, ku pfumeliwa ni mintlawa yi nga nyimela a timfanelo ta vatirhi. Ku va yi sirhelela ka mavabyi, timhangu a ti endla ku veni vanhu va nga koti ku tirhisa ni swin'wana. Bismarck a vula swaku hinkwaswo leswo swi ngo koteka loko mfumo wu swi rhandza ni loko wu pfumela mapimo mantshwa. A chiwile swi nga murhangeli wa mfumo wa ku tiya nhloko, Chancel de Ferro. Mapimo yakwe ya ta politika a ma landzela swinene timhaka ta moya wa vundzuluki ni ku tirhisa matlhari ya tinyimpi. Tinyimpi ta Dinamarca na Fransa ti endli ku ve ni ku vumbana Alemanya hi tlhelo la matlhari. Van'wamatimu va vula leswaku hikola ka nguva ya Bismarck yi nga yala mapimo ya vanhu ku tala ni mfumo wa Weimar, swi endleki ku veni ku nga fungiwi mfumo wa ku yamukela mavonela ya vunyingi la xitshungu eGermany. Ndzhaku ka loko a dyondzile direito xikolweni xa Göttingen eBerlin, a tirhile swanga murhangeli wa vuyavanyisi. Hi lembe la 1847 a kumile xitshamo xa Phezula eProussia, lana a kombiseke mapimo yakwe. Ave mukombisi wa mfumo eSaint Petersburg ni Paris, lomu a nga tiva Napoleon wa unharhu. A tlhelele eBerlin hi lembe la 1862 a ya qoviwa hi hosi Guilherme wa ku rhanga swanga holobye nkulu wa mfumo wa tiko la Prussia, kuza ku fika nkarhi wa ku vumbana ka Alemanya.

Ilembela 1864, Bismarck arangeli Prussia kanyimpi angahlula Dinamarca. Kuvile ni swigava swimbirhi ku vumbeni ka Alemanya hikuva hindzhaku ka nyimpi ya lembe la 1866 le Austria, Vienna a tshunse Berlin ka xiyenge xa tinyimpi. Eka xiyenge xa vumbirhi a kumekile eka nyimpi ya Prusi na Mafurwa hi lembe la 1870 lomu a nga hlula kutani a patsana ni vana va Alemanya. Hi 21 ka Marsu ka lembe la 1871, Bismarck a voniwile swanga nhenha yikulu ya mfumo. Ka marito yakwe ya 14 ka Mayu ka lembe la 1872 emuntini wa Reitzek ku ve ni a kombisa a vunhenha lakwe ni nkhululeko wa Alemanya, a dyele madoda ya ku boha milawu leswaku a hela matimba loko a tsundzuka nkarhi vukosi la nhenha Erinki VIII loyi hi lembe la 1877 a nga sindziseka ku famba a nga yambalanga nchumu milengeni ku ya vulavula na Papa Gregorio VII ku kombela rivalelo leswaku vana va Alemanya va nga xanisiwi. Kata politika la ntirhisano wa matiko ya vambe a rhangelile egotsovani la Berlin hi lembe la 1878 laha a nga tivonakalisa swa nga murhangeli wa mabuku xikarhi ka matiko makulu. Eka xiyenge xa vunghano xa vutomi lakwe a humile ka ku landza politika, Bismarck a tinyiketela ku bala mabuku na a yalakanya swiendlo swakwe. Yena a luzile vutomi mugangeni wa Friedrich kusuhi ni Hamburg hi siku la 30 ka julu ka 1898.